0: Wither!
1: Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpick yun nito? Saru-saru yun sa nanganip. Madali yung pumabari.
2: Dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ikasana na kabari kaan. Nakulo na po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
3: Yeah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Siya! Huwag kay puhangol niya pagkada!
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako, gituyo, tay.
0: Huwag gituyo! Ganun ni Piyong kang kanahanag ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: saan ka mahanan ang baong bata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Baong ba? Anak ni Mayor? Wama ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, diliangay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking kumpari ni Ray. Nanadyo kay kumpari nga mayor.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko, anak. Pero CJ, kung sa manang CJ, mo ba nang ginatawag nga call girl?
0: Dili mong kanur, ang CJ, caregiver.
1: Patamay!

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3. Miss, ano kang taon mo?
1: Ang Inday bala?
0: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
1: Ang Inday balang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: Ang init chon.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang init chon.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang init chon.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang init chon.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga Ice Baklon mo, how?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.

0: Kung ba, samok yung kay ka ba, sige lang kang katawa diya, sige ka lang haha. Maglagot siya ko karun, haha mapu ka ba, hahalukan ta ka.
1: Ana!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanol.
1: Kumundirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanol gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanol.
2: Kanor!
0: Why, Tot? Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis.

0: ta. Yun na pa man kanon, lain pa ato. Kaila ba kang Sano?
1: Ah, si Sano? Woo! Dila may kaila na amigo pa yung kayo may. Pating galantihan ang tawana. Kanahan kayo ko kayo mag-inom eh. Libre na kainom, libre pagin pulutan. Napasyo kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna nakagalanti si Sano, munang amigo kay me.
0: Ah, amigo jude kayo mo ni Sano Mangkanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
1: Mau ba? Na, wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay saragin may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang masabay ginom kay lahiog trip. Di, gan may close ang tawhana na.
2: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon mo nga kailan ni Sano?
0: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O, si Mangkanor.
1: O sa'y kaila, pataka niyo kong putungan ko, pataka kang pasangil. Kaya pwede kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kay Demi Klaus, sana. Dabay muli na kong buhol.

0: Nakin ba akol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali tay, ari manimo.
0: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, tay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

has your summer been so far? Is it as hot as me? Charot. Ang init, no? Nakakaloka. Sobrang init talaga ng panahon. Parang feeling ko, parang papalapit na papalapit tayo sa sun. Nag-iba na ba arrangement ng mga planeta? Kasi bakit? Parang, I am so hot. Pun intended. Kamusta kayo? I hope everybody's hydrated. I hope lahat tayo ay parating umiinom ng tubig. Huwag na yung mga sports drink na mga mahal na ganyan. You can always make your own electrolyte drink. Search nyo lang po sa internet. Maraming ganyan at mura pa, halos free. At yung tubig, huwag natin kakalimutan. But this is just a quick reminder kasi nabasa ko online na delikado din pala na uminom ng sobrang tubig at sobrang bilis ng pag-inom. Dapat pala, you stay hydrated as much as you need it at dapat dahan-dahan ang pag-inom. Huwag bibiglain dahil your system will be shocked. It's never good to shock the system. Kaya mas mabuti talagang dahan-dahan and as needed. Huwag yung OA. Oo, huwag OA. Kahit mainit ang panahon. That's right. At balikan na lang natin yung countdown kasi song number 8 na tayo. Here we go, numero 8 sa GC Sit. Numero 8.

supportive, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: More of the countdown now.
1: Let's go. Número 3.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Uy, po, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamuti, permi kong naruramduman so kipadi mo.
2: Ang nata, madi, arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Babakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tag-bainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga-ilang ko ba? Lili mga pisos.
1: Ay, te, ano matyaga mo, day, refill station?
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan, Mang Kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre, Balinding. Para makarelax ta dire. Mabitaw na nanautag sine.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nilami ni salida, Mang Kanor.
0: Sige lang, Balinding. Pagkauban ko ni mo, mula miira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala, Mang Kanor, nagsugod na, nagsugod na. Ayun na pa. Murag, kita rin may tao diri.
0: Mahugan niya akong ituyo, Balinding, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
2: Mang Kanor, gitugnog ko ay.
0: Mahuba, madali diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siyang tangkugo. Di pa ka ni high blood ni bayana, di? Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon na niya, Mang Kanor. Eh, kisa man nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira, bay. Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Pada, bay. Akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, Kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagid kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa kikuyogan.
3: Nagpakuyog, day, ha?

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antena.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.

Sisa nga dito sa ano. Next mo na si Liber.

0: Love, ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipan na yung maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Alam, amo na ginatawag sa asawa nga. In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
0: Aba!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa ningluto mo ang pansit, oh! Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo ah?
4: Hey, usay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw gyud, Mang Kanor. Jamming gyud kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wa ko lain gustong sudanon kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang lain customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O dya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imong lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
5: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Saan mo kaayo? Sige, jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya, bani.
5: Okay, taka. Binuhangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kiwa pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong tapik. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na ko ni sukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na nga tungaba po ni...
5: Makalaw, balik din eh!
4: Umiro, halang na kay suka. Tapang!
6: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kahoy kadong. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i
1: ana.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugot pa more!
6: Lahat ng gusto?
7: Or sa hapon na?
8: Lahat ng order mo?
6: Back to back dito!

0: Ah, totoo? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Ah, saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire

0: Come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pang akomportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: ikaw, birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Darling, sige na darling, baloy ka darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
0: Pagpuyo, ragudiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihinay ko kamang tri... Diana, nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan. Bisa ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino din eh. Diana ko, hakmaganda ka rin sa... Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote niya mo, darling, mabisbisa na gini ako yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Likaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat na mga inibukto na akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Pero okay lang eh. Darling?
3: Usay darling? Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan palagi yun ko. Nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Pauga nang gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha? Mau ba? Patik-atik pa din ka? Dali-dili. Dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ba? Dali. Ayaw! Ayaw!
4: More music? More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: ka na!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Nanadugo na rin sa ibabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Listo na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabihay na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang aning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabihan yung manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni Popoon eh, arong di ko manakpan. Kabalos sa yun ko ni mong silingan na kay parting dalawa ka yun ang mangga. Makabalos sa yun ko ni mong
3: Hoy, Kanor!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigong magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa pa! Pinti ko na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga ka o papreso na ka! Kanor!
2: Tingin mo na lang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Pwede ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini ay. Tabangan lang din akong pwede. Aron dili mo malis dyan ining harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo daog ha? Pwede ko na ka. Ano ya?
2: Ayaw. Agay. Pulog ko.
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
5: Mix of rock! Mix of rock!

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako o nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako, ginpatray ito sang bisaya ko nga idyo. Watro, gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idyo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko amos
3: Mix of Rock.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon. Bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao nimo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Mang Kanor.
4: Oy, Kanor.
3: Unyang gabi eh. Agto sa balay, inom ta.
4: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mukbangka ni kay pikando niya pitakak sa sweldo, Mang Kanor, manginom ta.
5: Oh, Mang Kanor, unsa man?
6: Ah, di ni mo uban. Kay Ander mo kasi mong darling, no?
3: Hadlo ka sa darling mong Kanor?
1: Pisa, usay hadlo. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, mag-inom ta.
2: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuykuyog at ang mga barkada ni mo.
1: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
2: Bantay lang ka, ha?
1: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ka lang para ituro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
2: Sigurado ka? Kung naa ka din ha, pag-picture dabi nga naa ka sa kusina. Ipadala dayon, dali.
1: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
2: Ah, murag kahapon pa man yung picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dayon.
1: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisena na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
2: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag-silbi, nagigakos ni mong ref. Karun tayo ni Senda yun.
1: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
2: Ah, oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
1: Bye, darling. Kapuya niyo.
3: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo rin abot? Uy, ganihan rin yung nagpa-abot sa'yo mo, ha ba?
4: Maag yan!
3: Sula!
6: Paprindag ang mga appliance, eh! Lukdo-lukdo, malagi gana!
3: Usa mo na, Mang Kanor! Maglipat bahay na ka!
1: Sabo kaya kung nasawa mo na ginala na ko ni para na ko ibinin siya. Tabangi kong arsa ninyo ni Pauli sa balay, ha?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Maright!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Bay, 5 seconds na lang,
3: Bay! Bay, absurdo ni Bay!
2: Namang utupon siyang kalaban! So, ano to ni?
4: Absurdo ni, absurdo ni!
2: Oh, Pamino team, ikaw, muradan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket. Sure, Jude, ha?
5: Let's go!
2: Oh, sige, let's go, team!
4: 1, 2, 3, 5!
2: Oh, boys, timani ito itong set play, ha? Timani, Jude! Go, go!
6: Tisha, ikaw ang coach, Bay?
2: Oh, ako lagi, Mangkanon?
6: Nah! Kung saan mo na yung setback yung trao ko, wala pildi na mo ane. Pagkabanga, yun yung mga coach, wala man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya sa mga varsity akong ipang coach dyan. Permanent champion na nga mong team. Ingunan ako ka kuya mga coach. Nagpatudlong ta ka na ako.
2: Mauba man kanor, kining sa ilo ako, ha? Kining, mo na magunto among naplano, good?
6: Wala, di yun mo kadaw ganay mong plano. Pildi na yun mo.
4: Masa ba'y gano'n na kayo, Panbay?
2: Oh, di ba na?
4: Yeah,
2: ito na
4: rin ako!
2: Shoot! Shoot! Champion na team! Champion na!
6: Ay, congrats, bay! Congrats! Tama juga ito. Sundog din mo ito kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Kaling kay kakain mo kisundog ang akong plano.
2: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta! Mga onda!
4: Yes!
6: Kana! Oh, samanta! Hindi mo sampang kao. Papakoy pa ni Hapon ba?

0: kada mo pila nga ba? Ngayon nga ka itonggit sa ako, itonggit ko ako, hindi ilang po mo rin, nalang kuya.
1: Be? Uy, hala! Nag-brown out! Girl, din ka na girl!
0: Ah, hi, ah! Ari gina ko sa tubang mo!
1: Ah, ara ka na gali? Tsak, togin mo yung gali sila, day!
2: Ngi! Puwerte!
3: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck a bee.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. O hala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ang Changi Michon!
2: Kumpleto sarigado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy, pabakal, Choy, pain reliever, Choy.
4: Pila ka bilog.
3: Isa lang guro, Choy, ah. Insamo niya duwa ko mala nasakitan mo.
4: Hot dog!
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More Sa Gabi Express.
6: More Sa Gabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Hugot pa more!

0: ikanoy, pag bumiragsakang ani seksa mo, lingawan mo na naakita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na aldaw.
0: O niya, Nem. Kumusta sa eksa mo?
1: Who you? Bakla!
3: M.O.R. For life!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Love. Love, liko na ibukas ang purtahan kay bagulong ko about mailis ko tani sang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bawari ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod, ah?
1: Ikaw ya wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw. Perte.
2: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: 是冷。
1: Hit after hit of classic mellow favorites.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh. May pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Ha! Di suray ginao eh. Mura kong mamatay.
2: Ana!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling ko eh. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslom. Ay, ni kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa, maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani
0: Panlamay, ang akong hugangan. Ay, ma!
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Kaya magbisay ang manok eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa'yo mong baba, mura ng bigote. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga na kagabi sa glapuan. Dahil mo homo.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classics. The 90s.
6: The
3: 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
3: Classics.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: 빵짱 예리죠.
1: 그때도 생각으로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 반가운 건강및 수분아이
0: 빵짱 예리죠.
1: 뭐다모 필리언 임포르텐 류판 건강한 바가이 싹갈려왔고
0: 빵짱 예리죠.
1: 바라사 바는 빵 맞춰 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 뭐이 먹어 말라 그런 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 구아도라
2: Choy! May burger ka mo ni Choy?
3: Ay, oo! Mag-uluto day!
2: Gaila ko Choy sa Choy, ah! Ipaugom ko malang sa amigo ko! Para mangin, langhap sarap man ang bugas ang baba niya! Bad bread!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision, addition style homes para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
3: MOR Classics.
4: More music.
3: MOR Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.
3: MOR.
2: Classic. The 90s.
3: The
2: 80s.
3: The
2: 80s. To the groovy 70s.
3: 70s.
2: MOR.
3: Classic.
7: Remember this golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
3: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
3: My only radio.

0: Hoy, pre, pre. Yaw sa mga pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilos ay lagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap mo na kong tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Kung sa play mo gino? Hoy, purgas ka ba yun man eh?
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano nang kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting. Espiho ina, miss. Espiho.
2: Abaw! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Class, mayara kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mana.
0: Ah, kade. Muna gitawag og Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previous ka Miracle Indian.
2: Oo ba? Unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan siya. Kanig Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayon na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miraculin dyan. Gwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo man kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, makaklagi ka. Nisagit ang Miraculin dyan. Pagmamakaka mo sagit ni. Ibo dyan kong traidoron pa rin toro. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang toro haka. Ibo dyan ang panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay misa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buwan, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man go, darling?
1: Kabalo, baka nga daghang kay tagbayro nun, korente, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang tuition pa si muhang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang tarsing, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na, pag-UCR sa sulod. Ako gibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kay panahon. Muna pati sa torre, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo!
2: Karong pa ko kamati ko, darling. Humok mo niya kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, ane ah.
1: Patik-atik, pagyunta ha? Asay mo, sir,
2: ha? Ah! Kalaming maling kong tagat doon. Tayo na sa beach.
3: Definitely yesterday, once more.
4: It's so good.
3: On MOR Classics.
5: You know, the classic stuff.
6: Classic oldies.

0: si San Pedro. San Pedro, ano nada sa pihak man?
1: Kwan, impyerno, pwerte na kainit.
0: Dito lang ko ah.
2: Ano?
1: Ngahaw?
0: Ako baliga ice water.
3: Abaw! Pwerte!
4: The year is 1966, and this song is number one.

0: Ang Chong-Yi-Chon!
1: Pagkatos regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chong-Yi-Chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chong-Yi-Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chong-Yi-Chon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy.
3: Ano? Watchlist? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo, haw?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mong

0: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Out of binulyak ako.
0: Ay nga, Nim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pag wala ako kaya, mas mo niya narangsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, naduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life. The year is 1968, and this song is number one.

0: Manager!
1: Oh!
0: Manager!
1: Oh, kumusta?
0: Di ko man baga na iraya ding preno sa jeep mo?
1: Ha? Huh? Paano kaan?
0: Kinisigan ko na sana baga subusina. Happy trip na sana, manager!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.